Bugwere Online Radio. Anti Bugwere Online Radio, kwezeyo.

0: Come home, we know.
1: Comes the records.

0: Osoy boko wuri na yo tin tore da. Amai ta wen ba tore da. Zele bongo menyu da. No e pa te mutu yela. Baba wali jo okore ngenoria. Orumbe ulangidi. Ogona ngo kuriri lukwato ulangidi. Okuriri tuzera kunkabi. Oinzo kulota ngo irukano mpala. Ori chinoloto teme mumaizi. Ori chinoloto mseja no mwinao. Oku ulema kezi waliwa na kuibanga. Omuntu mziu. Omuntu cha kola ukulokota mwinae. Akolokota mwinae. Njena sebali ne mziu. Ebizibu ebibyeta birozya wabula tumulabya muinaye ati yalimiraga kyere nike kiyatoiremu yagaire egomba gula endege ate owa gula endege ekyono ekyo weitire nakyeigulo nibakwizaku waire muganda walekaga oluganda lwo waire mugwere muinawo olwolugwere gatuuka ku wabula tumula luswahili ati wewe funguwa haraka sabu wa pesa alifu ishirini kama unakataa uzima kwisha funga yeye hebu nyonga sana kunja kanyaga baku ninako baku tiankula baku tuyoni atako lugari ya milioni omuntu mzivu ukulange kivanja yo dagula irogo waliawa kutuka ya jamatala simu edi terebi bagemu ama jama gundili ama gongoro esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo niwe unya nizere lwa kililo anonia uomiwo omutu mziu okoveri yoyo mkari ole eto kuchalo aizawa yambe owalugambe ya liu na uire ati mwalewe bakali ukula ula akutaka afira kauka yakali kama kali wera yatalu baba yabango kutuko mwala menya ikodi ya taa oya wewalile naliku ilamu omuntu mzibu mukato wende mtumulati alenge nekubila ndongo obitanga bakai gabali kukudula tatame vidingidi ndia lune chikumi emuize mwenye mbeleku na yefunilo mtu alo olukulile mango koga sema igolo omuntu mziu kachi inze kovanti waluje mkonto mlati omenga akaliba kunyenge nemi noli akaliba vidienge na atakia lesele mirobabo aba kalitibaja kibundi wale funyote atibaza mnyumba na koma angomu ile tuto katu mse ule mwana wakatonda baila mwenye ino odati mnande abaila mnande ino abevi dabateme kumatevenza bauli ya mwenge mwishuko ulire kuwani utuazwa nutatu ukira wani so omwa ulatumula ino batu likiro mtu utawa kwenyewa abaila mwine yogu watumula angana ino omuntu mziru neye mkalila kuwikula na kulola muma nchaza kweta marina bula unyoe na luangu na kimbie na mnene babe ya vile wanyile wani okumbise chama utanka veraku umano mwiche kukuomela rumbe mbo rumbe wa omela na luja kukuwela kunjewa Echo fulile, kuteko kulianga kuhu. Ulumbe ulangide. Sabani, mulange mulienge kuhu. Katonda wange, hape wala nasa minada. Mbe fule kote yeno liro yoku. Mera, wale mukagwa. Kowa, mulango liyenge kuhu. Mbo uvele male mulango liyenge kuhu. Kawabaile. Mulango liyenge kuhu. Yoni wei Echo vulele mnango liendeku Bale mbale na ringi Nesa wagiwele Twalira mulundi bai
1: The best EDM tunes in 1 hour mix.
2: Eireireyo omuwakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwalimu ebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula-tambula. Yali azwa kunoonya kyakulya, ayirayika. Atya n'ontama ono mukutambula-tambula, ahajja ompologoma bamusibire omukanyomba kaalike mitalimbwa ng'ompologoma oyo tasobola okuzwamu n'okola otya okutwalaku nga bamwegwire. Munanga ompologoma eyawoyina ontaama, ompologoma natandika okumukungirira, munanga onjigule, onjigule, onyamba onjigule, enzala endiwundi. Ontaama nayemerera ku bigere bibiri nakuba ati nze tinaikirirye okwigula, nakwigula ninfuna ebizibu. Munanga ontaama naaba, ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba, onyambe uyambye onjigule ndiwundi. Munanga engoma yita ontaama niyo ebisolo bindi ebiri awo ebityo bityo tibitegeerekeka. Ontaama yali aba nalinga enyuma nakuba ati banange kanjabe mbona omusaiza ono, yatuukire namukoba ati munange nze nakwigulawo tondye. Munanga ompologoma yakobera ontaama nti aaa, nze tinakulye era tinsobola okulya. Bakola kuwa awakandagaano akakoba nti ontaama eyayigula ompologoma tamulye. Munanga ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye. Ompologoma baali bankumwigulawo bati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntaama. Tibatandika okukaayana naokobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu anti nze ndiwundi. Munanga mukaseera ako nga bali kukwatagana omu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula bitambula byakuona amataayi gali ngulu biti banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwayite ontaama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire byasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontaama atya ono mwagirirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mumamiro kale niye kyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba. Ompologoma nawulya baina be nti banange wamamuwona mutya banu bombona be yawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma. Ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala. Ombaki mbizi egyo gyonjona nga tigisoola leero so mbizi nga tasowolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amaite yateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango. Ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti iswe titweteeko mu nsonga egindi tumanya gyezwireire. Munanga omubisolo ebyo byombyona byali bikaali byaba omu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera ku bigere bye bibiri. Ofudu niye awulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire nza. Ompologoma ati mbaire munda. Ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo obubaawo owukukaiso kuuluka enza. Munanga owusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu ye nanga abamunda era eyayingira omunda ofudu naiza nayigalawo yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwulya nti mukakati tetookolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abalyano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalira ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi. Osobola okuwona nti ensonga teukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibibi ino kuwagire kintu e kibibi ntiyoro kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe

0: Soma mu kigambo kya kibumba, soma okumusaiza gubeeta nti Yona, labeerumo okibumba namukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabeere muti okutwala okwendewa kibumba, nairuka omu maiso ga kibumba. Nangira mu lyato inene, nataka someko lwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo katono tayinza okumuwona nga ali mu lyato. Yabeere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneeri mu lyato. Museega nti ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa omu maiso ga kibumba. Gumpunga gunene ne gwiza ne gufuwa ino. Ngero gumpunga gigofuire ino, amaizi gejumbirye ino, agabumba gatandika okusika omu maizi. Abagimba ba lyato batandika okweraliikirira ino, batandika okulowoozako bakibumba abagasani baabwe. Naye amagasani gaabwe gabeere nga gawulaweezye okumalawo omupunga ono. Abagimba ne bawugulya.
2: Naana weine ng'etuli omubugosi bunu, omusaiza oyo Yona ali aina. Yona oli aina.
0: Baabeere okubona ogusaiza gwefuluutira tulo.
2: Osisimuke osenga ogasaniwo tufatuwaawo. Naani we ozwere aina.
0: Yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi. Naye nairukire bwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba.
1: Ebigosi bino biva ku ninze, mundi yako mu maizi n'olwazi lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu. Omupunga n'abitirira.
2: Banange tumukwate, tumuluutye mu maizi.
0: Baabeere okuwona ogumpunga ne guwaako. Ali mu maite kyabairewo. Ogumala gunene gwasamya omunwa ne gumumira. Ogundikirya gwabeere gunene ino omukida kyagumale. Kintu nikyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we. Nakoba.
1: Nakwesenga. Era naakukolera nga byonna byonna byotaka nze okukolera. Mmaite nti nnyo wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale, tosisema Yona kuitale. Saizi yazwire omu maizi, okuukalu, natandika okwiruka mangu yino gyebamutumire. Nakoba abantu nti, okibumba abasalira omusango. Abantu bangi ne bamenyeka ne batula ebibi byabegere ekibumba. Kibumba naawulira okwegayirira kwabwe n'abasaasira. Abo bonna abamenyekere, okibumba n'abawonya okubatwala mu geena. Obanga okibumba basaasire n'abawenkabi alina kyabakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.

0: Aula kizu chona chona.
1: Ah, asuli asuli.
2: Gaya nda.
0: Aman.
1: Asuli.
0: Ja,

from Nairobi, Kenya. Too hot for TV. Abu Pro, the stress killer.

0: Osa boko wuri na ndio tinto lele. Omaito wemba tolele. Zele bongo mwenyula. Nowe pati mtu yela. Baba walijo okole ngeno lya. Olumbe ulangidi. Ogona ngo kulili lukweto ulangidi. Okulili tuzera kunkadi. Oinzo kulotango ilukano mpala. Oli chinoloto teme mumaizi. Oli chinoloto mseja no mwingawo. Oku ulema kezi wali wana kuibanga. Omuntu mzivu. Omuntu chakola ukulokota mwingaye. Akolokota mwingaye. Njena sebali ne mzivu. Ebizibu ebibyeta birozya wabula tumulabya muinaye ati yalimiraga kiero nige kiyatoiremu yabaire egomba gula endege ate wagula endege ekyoneekyo weitire naikyo egulo nibakwizaku waire muganda walekaga oluganda lwo waire mugwere muinawo ololugwere gatuukaku wabula tumula luswahili ati wewe fungu haraka sabu wa pesa alifu ishirini kama unakataa uzima kwisha funga yeye hebu nyonga sana kunja kanyaga baku ninaku baku tiankula baku tulionya bako lugali ya milioni omuntu mzivu ukulange kivanja iyo dagula irogo waliawa kutuka ya jamatala simu edi terebi bagemu ama jama vundili ama gongolo esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo niwe unya nizele lwa kililo anoni ya womiwo omutu mziu okoveri ya iyo mkari ole eto kuchalo aizala ya mbe owalu gambe ya liu na uire ati mwale iwe bakari ukula ula akutaka afira kawuga yakali kama kali wera yatalu baba yabango kutuko mwala menya iko dyata oya bewalira nali kuiramu omuntu muzibu mukaka wange ntumula ati alenge ne kubira ndongo obitanga bagaiga bali kukudula tatale bidingidi ndi alune kikumi emize munyembereko naye funero mtwalo olugulire mango kogasema igolo omuntu muziru kachi inze kobanti waluje nkonjumula ati omenga akaliba kunywenge neminoli akaliba bilyenge natake alesebe mirobabo abakali tibatya kigundi wali ofunye otya tibaza munyumba nakomanga omwire tusoke tunzeule mwana wa katonda baila munye ino odati munange abaila munange ino abebida bateme kumatebeza bawulia mwenge mwishuko ulire kuwani otwazwa nifatu ukira wani so omwa ulatumula ino batu likiro mtu utawa kwenyewa abaila mwine yogu watumula angana ino omuntu mziru na yeyo mkalira kuhikula na kulolo muma nsema kweta marina brau noe na luangu na chindie na mnene babu ya vile wanyile wani okumbise chama utanko veraku umano mwiko kukuomela rumbe mbo rumbe wa omela na luja kukuwela kunjewa Echo fulile, kuteko kulianga kuhu. Ulumbe ulanjidi. Sabani, ulanje mulienge kuhu. Kadonda wangei, hape wala nasebe na aja. Leo fulile kote yeno liro yoku. Nera, wale mukagwa. Kowa, unango liyenge kuhu. Mungo uvile male unango liyenge kuhu. Kawabaile. Unango liyenge kuhu. Yoni we echo vulele mlango liende ku bale mbale na ringi nesa wagiwe twalira mulundi bai
1: The best EDM tunes in 1 hour mix.
2: Eireireyo omuwakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwali mwebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula-tambula. Yali azwa kunoonya kyakulya, ayirayika. Atya n'ontama ono mukutambula-tambula, haji ompologoma bamusibire omukanyomba kaalike mitalimbwa ng'ompologoma oyo tasobola okuzwamu n'okola otya okutwala ku nga bamwegwire. Munange ompologoma eyawoyina ontaama, ompologoma natandika okumukungirira, munange onjigule, onjigule, onyamba onjigule, enzala endiwundi. Ontaama nayemerera ku bigere bibiri nakuba ati nze tinaikirirye okwigula, nakwigula ninfuna ebizibu. Munango ntama naaba, ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba, onyambe uyambye onjigule ndi wundi. Munange ng'omayita ontama niyo ebisolo bindi ebiri awo ebityo bityo tibitegeerekeka. Ontama yali aba nalinga enyuma nakoba ati banange kanja bembona omusaiza ono yatuukire namukoba ati munange ze nakwigulawo tondye. Munange ompologoma yakobera ontama nti aaa, nze tinakulye era tinsobola okulya. Bakola kuwa awakandagaano akakuba nti ontaama eyayigula ompologoma tamulye. Munange ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye. Ompologoma baali bankumwigula obati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntaama. Tibatandika okukaayana. Nawukobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu anti aa nze ndi wundi. Munange mu kaseera ako nga bali kukwatagana mu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula bitambula byakuwona amataayi gali ngulu biti banange katwaya twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwayite ontaama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire. Byasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontaama atya ono mwagiriirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mu mamiro kale niyo ekyemutwagiiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba. Ompologoma nawulya bayina be nti banange wamamuwona mutya bano bombona be yawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma. Ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala. Ombaki mbizi egyo gyonjona nga tigisoola leero so mbizi nga tasowolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amaite yateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango. Ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti aiswe titweteeko mu nsonga egindi tumanya gyezwireire. Munango mubisolo ebyo byombyona byali bikaali byaba mu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera ku bigere bye bibiri. Ofudu niye awuulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire nza. Ompologoma ati mbaire munda. Ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo ubaawo owukukaiso kuuluka enza. Munange obusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu ye nanga abamunda era eyayingira omunda ofudu naiza nayigalawo. Yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwuulya nti mukakati tetookolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abalyano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalira ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi. Osobola okuwona nti ensonga tewukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibibi ino kuwagire kintu e kibibi ntiyoro kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe